0: dentist pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos isang kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.

0: It is now 10:30 in the morning.
1: あなたは他とは違う。

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
1: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

na walang pagsubali at napakasakali dahil di mapagkali ang pagbabago ng isipan. Lumang kaugalian ang nais kong makita sa aking kapanahon. Kahataw, gumalaw, sumayaw sa tugtugin na may malinis na hangarin.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay!
1: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3,

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
3: Pagkain ko ngayon, gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, Nay.
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council.

0: Dabei.
1: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay. Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
5: Fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy

0: You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos isang kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.

0: maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: It's hard to believe that this is the very last time. The last time I'll ever be able to touch you here, there, and there. The last time I'll ever be able to kiss you here, and there. Yes, it's hard to believe I'll never be able to hold you again like this. To taste your sweet lips, and to feel your soft body next to mine. Oh, baby. It's so hard to believe that this is the very last time. For no man could ever love a woman more than I've loved you tonight. But oh sweet baby, we're running out of time. Come on, move your body close to mine. Let me wrap my arms around you.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residenteng biktima ng baha sa Kalumpit, Bulacan. Wastong pamamahala sa basura na nanatiling malaking hamon sa bansa. Hanggang 60,000 tonelada ng basura na lilikha kada araw sa buong bansa. Senado tiniyak na walang leadership fund sa panukalang national budget sa 2027. At indak-indak na isa sa inaabangan sa Kadayawan Festival sa Davao, aarangkada na bukas!
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, epektibo na ang mas pinataas na fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan.
6: Mula sa 10 piso kada litro, magiging 12 pesos na kada litro ang fuel subsidy o discount ng mga pampublikong sasakyan.
5: Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mahigit sa 1,000 piso rin ang pwedeng matipid kada linggo dahil sa fuel discount.
6: Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na tinaasan nila ang fuel subsidy bunsod ng krisis sa gitnang silangan.

0: Maas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng industry sources, posibleng tumaas ng 4 pesos at 90 centavos ang kada litro ng diesel. Asahan namang tataas ng 3 pesos at 10 centavos ang kada litro ng gasolina at 5 pesos at 30 centavos sa kerosene. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil wala pang katiyakan na muling magbubukas ang Strait of Hormuz at malabo pa ang peace deal ng Estados Unidos at ng Iran.
1: Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa matatanggap na bill ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunga ito ng pagtaas ng ancillary service rates ng 30.85%. Ang ancillary service ay kabilang sa mga pass-through costs para sa mga power supply na ginagamit sa pagpapanatili ng balance ng supply at demand. Bahagyang tumaas din ang transmission wheeling rate ng NGCP mula 0.50 patungong 54 centavos per kilowatt hour. At iginiit naman ng NGCP na hindi sila kumikita sa ancillary service charges dahil diretso itong napupunta sa mga power providers na nagbibigay ng reserve supply para mapanatili ang stability at reliability ng power grid.
0: Sa ibang balita, inalis na po ng PAGASA ang peligro ng mga malawakang pagbaha sa ilang lugar tulad na lamang po dito sa Metro Manila. Sa final flood advisory ng PAGASA, wala ng peligro ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River. Kabilang dyan ang Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Bumaba na rin ang level ng tubig sa La Mesa Dam sa 79.67 meters matapos itong umapaw nitong mga nakaraang araw. Tumambad naman kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bahay na lubog sa tubig baha sa Kalumpit, Bulacan. Tiniyak ng kalihim ang agarang pagtatapos ng mga flood control projects na napabayaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Personal na napakinggan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hinaing ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan sa kanyang inspeksyon sa lugar. Suportado ng mga residente ang flood control project ng kagawaran na makababawas sa pagbaha. Pero ang tanging hiling nila, magkaroon ng maayos na malilipatan.
3: Humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Calizon, tsaka sa Frances. Kahapon, ginabas na nila yung resolution ng Sanggunian para doon sa relocation. No? So, in the meantime, kung kailangan na nilang umalis, bibigyan muna natin sila ng pangrenta nila.
2: Sakay ng bangka, binagtas ni na Secretary Dizon at ng mga tauhan ng DPWH ang Pampanga River para personal na tingnan ang sitwasyon sa Barangay Bulusan at Frances. Gayon din ang kapalit ng ampaw na dike sa kahabaan ng Bagbag River sa Barangay Calizon. Kita mula sa ilog na lubog pa rin sa tubig baha ang ilang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, bunsod ng habagat na lalong nagpataas sa level ng tubig. Ikinadismaya ng kalihim ang kanyang naabutan na aniyay epekto ng mga natenggang proyekto na iniwan ng mga dating namumuno sa kagawaran.
3: Hindi ko maiisip paano nila nasip mura yun. Ano, ito, talagang nakakadugo ng puso. So kailangan nga talaga ayusin na natin lahat ng mga binaboy nila dito. Iko-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
2: Inaasahang matatapos ang flood control project para sa tatlong barangay sa Marso ng susunod na taon, kasabay ng pagbuo ng permanenteng pabahay para sa mga apektadong residente. Samantala, hindi rin pinalampas ni Dizon na inspeksyonin ang sirasirang kalsada sa daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Nadiskubre ng kalihim na hinayaang sira ang kalsada dito habang may ibang proyektong pinopondohan kahit na wala namang sira ang daan.
3: So, minodify natin yung proyekto para yung pera gagamitin dun sa sira, hindi gagamitin dun sa ayos. Diba? So, finally, naayos na and humingi na ako ng paumanin kay Mayor, tsaka kay Kong, tsaka sa mga tao dito, yun ang naging saninong dilim ito. So, pero finally, gagawin na natin to ng tama.
2: giit ni Dizon, tuloy-tuloy ang kagawaran sa pagpapaiting at pagpapabilis sa mga natenggang flood control at infrastructure projects para maibsan ang perwisyo sa mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Patuloy ang pag-aayos at pagpapatibay ng mga infrastruktura ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Layo nitong agarang maibalik ang normal na biyahe at mapalakas ang proteksyon ng mga komunidad laban sa pagbaha at iba pang panganib. Narito ang report.
1: Patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Badodangwa National Road sa Bangko Daklan Tublay Benguet matapos ang soil collapse dulot ng malalakas na pag-ulan. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at agad na maibalik ang mga kalsadang naaapektuhan ng masamang panahon. Pinapayuhan ang mga motorista na pansamantalang gamitin ang Suyok Baayan Poses Road o Ambong Dolantuel Alno Alapang Provincial Road habang isinasagawa ang clearing operation. Patuloy ang DPWH sa pagkakabit ng wire mesh baskets at paglalagay ng konkretong riprap sa gilid ng Talomo River sa Davao City bilang paghahanda laban sa flash floods. Layo nitong patibay ng pundasyon ng itatayong mas mataas na pader para sa kaligtasan ng mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, pinamamadali ng Pangulo ang konstruksyon ng gap sa dike na iniuugnay sa matinding pagbaha noong Hulyo. Ininspeksyon din ng DPWH kasama ang mga opisyal ng Baliwag City at Bulacan 2nd District ang isang kilometrong baku-bakong bahagi ng Doña Remedios Trinidad Highway sa Baliwag City, Bulacan. Nakaapekto ito sa bilis ng biyahe at nagdudulot din ng abala sa mga motorista at commuter. Ayon kay Secretary Dizon, pinamamadali din ng Pangulo ang konstruksyon ng tatlong taong natenggang four-lane road na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Eto naman, may magandang balita po ang Social Security System sa mga bagong pensioner na nakatanggap ng pensyon nitong Hunyo hanggang buwan ng Agosto. May emergency program rin sila para sa mga aktibong miyembro na naapektuhan ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Bukas para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang Emergency Loan Program na maaaring mapagkuhanan ng dagdag na tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan, lalo na ang mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Maaaring makahiram ng halagang nasa 1,000 hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro, depende sa kanilang average monthly salary credit. Kailangan lamang na mayroong hindi bababa sa 18 ang kontribusyon ng miyembro at may nakarehistrong valid Philippine address sa SSS.
5: Yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin. 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan. Mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization.
4: Maaari pang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro hanggang April 30, 2027 at inaasahang mailalabas ang loan proceeds sa loob ng 1 linggo sa pamamagitan ng electronic fund transfer kung may aktibong disbursement account ang miyembro. Samantala, magsisimula sa Setyembre ang dagdag sa pensyon ng mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng pensyon noong Hunyo, Hulyo at Agosto.
5: Kung kayo po ay retirement o disability pensioner na bago lang kayong pensioner ngayong June, July o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pensyon.
6: Ayun.
5: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pensyon.
4: Ayon sa SSS, makatutulong ang nasabing increase sa mga pensioner, lalo na sa mga nakararanas ng epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-iingat din ng mga miyembro laban sa mga peking anunsyo at scam. Paalala ng SSS, huwag magbibigay ng personal at pinansyal na impormasyon sa mga kahinahinalang text o email at laging beripikahin ang mga anunsyo sa opisyal na social media accounts at website ng ahensya.
5: pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro ng SSS, andiyan po ang mga pautang na programa ng SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon.
4: Jana Madrid, para sa bayan.
1: Inihahanda na ng Philippine Crop Insurance Corporation ang 36 million pesos na bayad sa insurance ng mga magsasaka na nasira mga pananim dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Lumabas sa datos ng Department of Agriculture na umabot sa 35.67 million pesos ang halaga ng mga pananim na nasira ng mga nagdaang bagyo mula sa anim na rehiyon. Region 3 o Central Luzon ang matinding naapektuhan kasunod ng Regions 1 at 4B. Pinakilos na ng DA ang kanilang regional office para maibigay agad sa mga magsasaka ang halagang dapat nilang matanggap.
0: Puspusan ang pagpapatupad ng Environment Management Bureau ng DENOR sa Extended Producer Responsibility Act of 2022. Dito ay natasahan ang mga kumpanya na maging responsable sa tamang disposal ng kanilang plastic packaging waste. Ang mga basurang ito ang naiipon sa mga estero at iba pang daluyan ng tubig na nagre-resulta sa matinding pagbaha. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Iniulat ng Environmental Management Bureau o EMB ng DENR na umabot na sa 61 hanggang 65,000 na tonelada ang basurang nililikha ng bansa kada araw na patuloy pang tumataas dahil sa population growth, urbanization at pagbabago sa consumption patterns. Ayon kay Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng EMB-NCR, hindi lamang dami ng basura ang hamon, kundi ang tamang pamamahala nito mula segregation hanggang final disposal. Dagdag pa ng opisyal, wala pa sa 100% ang collection coverage ng mga lokal na pamahalaan, habang 63% pa lamang ng mga barangay ang may access sa Materials Recovery Facilities o MRFs para sa waste segregation at recycling. Binigyang diin ng EMB-NCR ang kahalagahan ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act sa pagpapatupad ng source segregation, recycling, composting, at tamang pagtatapon ng residual waste.
6: Hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad.
2: Kasunod ng epekto ng nagdaang bagyo at habagat, patuloy ang regular na paglilinis, declogging at monitoring ng mga daluyan ng tubig sa Maynila upang mabawasan ang pag-ipon ng basura sa mga kalsada at estero, lalo na tuwing panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Sa Parañaque, mahigit 200 truckloads ng basura at debris ang inalis mula sa Baclaran Redemptorist Water Channel matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Isinagawa ang cleanup operation ng lokal na pamahalaan katuwang ang Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways matapos maipon ang mga basura sa waterways na inanod mula sa Manila Bay dahil sa high tide.
6: Ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging, kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act.
2: Pinaiikting aniya ng Extended Producer Responsibility Act of 2022 ang pananagutan ng mga kumpanya sa pagbawi at pag-divert ng bahagi ng kanilang plastic packaging waste. Target ng EPR law na maabot ang 80% waste diversion rate ng mga obliged enterprises pagsapit ng 2028 upang mabawasan ng plastic waste na napupunta sa landfill at waterways. Nanawagan naman ng EMBNCR sa publiko na makiisa sa solid waste management sa pamamagitan ng tamang segregation, pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, recycling, at responsabling pagtatapon ng basura bilang bahagi ng shared responsibility ng lahat. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Umabot na sa 750 metric tons ng mga basura ang naalis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City simula noong Lunes. Binubuo naman ito ng 230 truck ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, itatapo nila mga basura sa San Mateo at Rodriguez Rizal Landfill. Sinabi ni Torre na napuno ng basura ang Redemptorist Water Channel matapos masira ang trash trap sa kasagsagan ng habagat.
0: Eto, maraming napatayin, Claire, dito kanina dahil makalipas po yung ilang araw, sumikat na po ang Haring Araw kanina. Magtutuloy-tuloy naman kaya ito. Alamin po natin ang update sa magiging lagay ng panahon mula kay Pagasa Weather Specialist Dan Villamin. Dan.
7: Magandang gabi na yan sa ating mga taga-subaybay. Sinasampay natin yung mga pag-ulan na ganun ng habagat sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitang Luzon, including Metro Manila and Western Sections ng Calabarzon and Mimaropa sa mga susunod na araw. Pero for today, ay nabawasan yung mga pag-ulan. So makakaranas pa rin tayo ng mga scattered rains dito sa Rinay Locos Region, Zambales, Bataan, and other portions ng Central Luzon. Generally, fair weather ang ating inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa sa the rest of Luzon, Visayas, and Mindanao na may chance na isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboard ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamin.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamin.
1: Samantala, kumustahin natin ang Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi, GM Torre. Si Sheila Natividad po ito at Ryan Lisigues ng PTV.
8: Baka pwede tayo matapit.
1: Giyatore?
8: Sa mga kaparinat ko.
1: Samantala, babalikan po natin si GM Torre maya-maya lamang.
0: Susunod! Deadline sa pagbabayad ng buwis. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat.
1: At aktibidad sa Kadayawan Festival na indak-indak, aarangkada na bukas. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

PBBM at Work. Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayago ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan!

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend at sa mga pagkakataon pong ito ay kumustahin naman natin ang lagay ng Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, si Sheila Natividad po ito at si Ryan Lesigas ng PTV.
1: Magandang hapon po at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig.
0: Good evening po, GM. Una po sa lahat, kumusta na po ang Metro Manila matapos itong halos isang linggo na hindi po tumitigil yung pag-ulan?
1: Nandito na naman po tayo. Ang MMDA, after ng few days ng lull ng ulan, eh nakaantabay na naman tayo dahil nakakaranas na naman tayo ng pulupulong pag-ulan sa iba-ibang parte ng Metro Manila. So, nakaka-activate naman ang ating 24-hour monitoring dyan sa ating FCIC, yung flood control office namin na talagang nagmo-monitor itong flooding incidents.
0: GM, kumpara po noon, may nabago na ba sa Metro Manila kung ang pag-uusapan ay yung pagbaha? GM?
1: Hello? Naputol po kayo.
0: GM, ulitin ko po yung tanong. Kumusta na po ang lagay ng Metro Manila? Kasi di ba, kung pag-uusapan ay baha, sa ilang mga kalsada ng Metro Manila, eh, talaga naman pong makikita natin ito. Kumusta na po? May nabago po ba?
1: Depende po sa kung sinong kausap. Pero pag kinausap natin yung neutral observers, pati na ibang mga mayors, eh kasi ang sukatan ng baha, eh yung pagbaha kasi, yung flooding na performance ng ating flood control, ang sukatan kasi niyan is tatlo. Una, yung comparison nung dati at ngayon nalapad ng apektadong areas. Pangalawa, yung lalim ng tubig baha. At ang pangatlo ay ang bilis ng paghupa niya pag tumigil na ang ulan. So, in the past episode, itong last week na episode na nagkaroon tayo ng 302 mm na ulan na talaga namang in 48 hours ay napakataas kumpara sa ibang mga episodes, no? Nakita natin na talagang may standing water. Tapos, yun nga lang, pag tinignan natin, ang naapektuhan na marami, na dati ay malakas maapektuhan gaya ng Kamanaba, ay nakaramdam ng ginhawa, hindi gaano silang tinamaan. At may mga area sa Quezon City na may standing water man, mabilis namang tumila at mawala ang tubig. Pero we don't pat ourselves at the back kasi may mga areas naman na dati ay, alam na natin dati ay binabaha na, pero ngayon parang nakaranas pa rin ng ganon din pagbaha. Kaya gaya ng Paranaque at saka sa south ng Metro Manila, Las Piñas. So sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang aming preventive measures para at ma-mitigate natin yung mga posibleng pagbaha uli, lalong-lalo na kung ito ay dulot ng pagliit ng mga waterways at saka dulot din ng basura.
0: GM, kumusta naman po yung operasyon ng mga drainage system, water pumping stations? Meron po bang mga hindi nakapagpaandar o hindi po nagana nitong mga nagdaang malalakas na pag-ulan?
1: Sa 71 pumping stations ng MMDA, lahat po ay gumagana yan. Lahat ay gumagana at yan ay in accordance sa ating protocols kung kailan yan pinapatakbo. At tumakbo naman. May mga pumping stations nga lang na apektado ng pagbara ng basura, pero yan naman ay nasusolusyon ng kaagad at naibabalik agad ang komisyon ng ating mga pumping station.
0: GM, karagdagang tanong lamang po, ilang pumping stations po ba sa kasalukuyan yung operating sa Metro Manila at may mga kulang pa po ba when it comes to capacity?
1: So MMDA 71 ano, ang ating pumping station. Pagkatapos ang ating DPWH may sarili ring mga pumping stations na hindi pa na ito-turn over sa MMDA at ino-operate pa nila. At ang LGU ay meron ding mga pumping station na sa kanila ito-turn over ng DPWH pagkatapos ng makomisyon.
2: GM Torre, sir, si Ryan Pito. GM, ilang tonelada po ba ng basura so far ang nahahakot na ng MMDA matapos yung paghupa ng mga pagbaha dito sa Metro Manila so far, GM?
1: Sa Baclaran Water Channel, yung sa Redemptorist Water Channel, nakakuha tayo dyan ng mga around 750 tons. Mga equivalent to 100 plus trucks, 103, mga ganun na trucks ng basura ang nahango natin dyan.
2: Naniniwala ko dun sa sinabi mo, GM, na yung problema sa baha ay hindi lamang problema ng gobyerno, kundi ano to, problema din ng publiko, dapat tayo maging responsable. Ano po yung panawagan natin sa publiko with regards doon sa pagtatapon, proper disposal ng basura, GM?
1: Gusto natin i-emphasize, ano, ang problema sa pagbaha ay maraming dahilan. May mga pagbaha na talagang dahil sa napakalakas na ulan at na overcapacity sa design ng drainage system. Meron din pagbaha na dulot ng pagbara ng basura, may mga bahari na cause ng pagliit na mismo ng mga drainage system, at may mga pagbahari na ang cause naman ay pag-fail ng mga pumping station. So, iba-iba ho yan sa iba-ibang mga lugar at sa iba-ibang pagkakataon. Pero isang sigurado dyan, ang ating mga drainage system ay may optimal design performance yan, at obligasyon ng gobyerno na yan ay patakbuhin at kasama sa ating aspeto na tinitingnan para optimal ang performance ng ating drainage system ay ang siguraduhin na ito ay hindi nababarahan ng basura. Kaya ang ating gobyerno ay may obligasyon din na isiguraduhin na ang basura ay may intervention na maayos, may collection, segregation, at eventually disposal. Pero yung ating community rin ay meron ding obligasyon na wag nang dumagdag sa stress. So wag dumagdag sa stress doon sa system na ginagawa ng gobyerno sa pamamagitan ng pakikisama at pagsunod sa batas. Wag magtapon ng basura sa kung saan-saan. At kung pwede, sa kanilang mismong mga pagkabahayan, in compliance to the Solid Waste Management Act, ay mag-practice ng segregation, recycling, upcycling, at kung iba ano pa ang mga nakalagay, nakatakda sa mga regulasyones ng mga paraan para mapakonti ang mga basura na ating naitatapon.
0: GM, sa mga flood control project, meron po bang kailangan i-upgrade o dagdagan, at sakaling magpatuloy itong mga pag-ulan-ulan, ano po yung magiging preparasyon ng MMDA para hindi na maulit o lumalapo yung usapin pagdating sa pagbaha?
1: Tuloy-tuloy naman ho ang review natin sa ating system, ano, sa ating flood control system, together with the DPWH. Tuloy-tuloy po yan, may review yan, tinitingnan kung ang design capacity ba ay tama pa rin hanggang sa ngayon o kailangan na mag-upgrade. So, yan ay joint na trabaho ng MMDA at DPWH at ng iba pang mga sangay ng gobyerno na mayroong mga interest at may mga mandato regarding that matter. We'll update you from time to time kung ano man ang mga gagawin natin. Pero sufficient to say, ang gobyerno ay laging nakatingin at naghahanap ng mga choke point ng kung saan ang mga bottlenecks para masolusyonan agad, para mabawasan ang epekto nitong mga pagbabaha na ito.
0: All right, maraming salamat po sa oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Maraming salamat din po.
0: Samantala, pinalawig pa po ng Bureau of Internal Revenue ang palugit sa paghahain, pagbabayad at pagpaparehistro sa buwis sa mga lugar na naapektuhan ng habagat hanggang sa August 18. Magtatapos sana ang palugit bukas, August 16. Pero ayon kay BAR Commissioner Charlie Mendoza, nauunawaan nila ang sinapit ng mga taxpayer na naapektuhan ng kalamidad. Inatasan ng BAR ang mga bangko na tanggapin ang bayad ng buwis hanggang August 18. Nilinaw din ng BAR na ang mga taxpayer na gumagamit ng electronic filing and payment system ay hindi saklaw o kasama sa extension.
2: Mas maigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito ang tiniyak ng Department of Budget and Management, lalo na sa flood control projects ng DPWH. Kasunod po yan ang pagsusumite ng 2027 National Expenditure Program sa Kamara. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Matapos maisumite sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program, nangako ang Department of Budget and Management ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pagtaas ng panukalang gastusin para sa 2027 ay dahil sa pagpapaigting ng mga programa at pagpapatupad ng mga pangako ng pamahalaan.
4: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. These include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government.
3: Pinakamalaki sa proposed 2027 budget ang social services sector na may 2.4 trillion pesos. Sumunod ang economic services sa 1.8 trillion pesos, general public services sa 1.3 trillion pesos, fiscal obligations sa 1.1 trillion pesos, at defense sa mahigit 450 billion pesos. Naglaan ang BBM ng mahigit 100 bilyong piso para sa unprogrammed appropriations na pinakamababang antas sa National Expenditure Program simula 2019 at pinakamababa rin kumpara sa kabuoang proposed NEP simula 1991. Nilinaw ni De Leon na hindi ito unaccounted funds dahil mailalabas lamang ang pondo kapag natugunan ang mga itinakdang rekisitos at kondisyon ng BBM.
4: And I want to make one point very clear. Unprogrammed does not mean unaccounted for. It is not a blank check, and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
3: Sa DPWH, na may isa sa pinakamalaking proposed budget para sa susunod na taon, prioridad ang ongoing flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak din ng kagawaran ang mas mahigpit na pagbabantay mula konstruksyon hanggang operasyon para maiwasan ang anomalya at mga ghost projects.
2: Sa gitna ng mga issue sa transparency, hamon ngayon sa DBM at DPWH na patunayang ang bawat pisong inilalaan para sa mga infrastruktura ay tunay na mararamdaman at hindi mananatiling proyekto sa papel lamang. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Tiniyak naman ng Senate Committee on Finance na walang palulusuting leadership fund sa 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Nangako sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagang maisama ang leadership fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2027.
6: Usap namin ni Sen. Wade dahil siya po ang si S.P. Wade. Siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay finance chair. At pagpapatuloy ko yun, even the reforms that he has started.
5: Iginiit ni Hercito na magpapatupad siya ng mga reforma para matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may malinaw na pakinabang sa publiko. Tiniyak din ng senador na harangin niya ang anumang last-minute insertions at amendments sa bicameral conference committee deliberations.
6: No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
5: Ipinangako rin ni Hercito ang mas transparent na proseso sa pagbusisi ng national budget. Nilinaw din ni Hercito na bahagi ng kanilang trabaho ang paghahain ng mga amendment. Gayunman, dapat anya mga ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko gaya ng pagpapalakas sa healthcare at iba pang mahalagang programa. Bate sa affidavit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, 500 million kada distrito ang nakalaong pondo habang 120 million pesos naman sa bawat party list mula 2023 hanggang 2024 at tinaas sa 150 million pesos ng 2025.
7: Ito po mga detalye na ito, very important ho nabigyan ho ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House, but also for the Senate.
8: As to how the House prosecution, House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo mo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan.
5: Samantala, hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalat ni Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng hindi bababa sa tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador hanggang 1 bilyong piso naman sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Senado na nakalaan sa paggawa ng mga proyektong pang-imprastruktura ng mga mababatas sa taong 2024 at 2025.
9: Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam nyo ba sa teacher nyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
5: Pagtitiyak ng Malacanang, hindi na mauulit ang pag-abuso sa pondo ng bayan.
9: No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
5: Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Ito naman, mabilis na nakaresponde ang Department of Social Welfare and Development sa pangailangan ng libu-libong pamilya na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
10: Mahigit 48,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 130,000 na individual ang natulungan ng DSWD sa Cordillera sa kasagsagan ng Bagyong Luis, Maymay at ang nararanasang habagat sa rehiyon. Sa datos ng ahensya,

0: Areas na wala tayong malapit na warehouse, kasama naman natin ang ating local government units, ang PNP, uniform personnel na magdala ng goods. Gaya nung nakita natin sa isa bandang Langiden, talagang dinala natin yung ating mga food items doon sa evacuation center.
1: Ipinagmalaki ng ahensya ang tulong ng mga last mile warehouses dahil napabilis nito ang pagbibigay ayuda sa mga nasalantang pamilya. Sa ngayon, puspusan ang pagbibigay tulong ng ahensya sa mga liblib na lugar sa probinsya ng Abra. Kailangan kasing tawirin ang mga ilog at daanan ng ilang ruta na may landslide. Samantala, nai-record ang 15 deaths at 14 ang injured.
0: Nakapagbigay na tayo ng ating assistance doon sa ating mga victims. More than 2 million na ang naibigay natin na worth of assistance sa ating mga victim families at saka yung mga pamilya ng injured, pati na rin yung other affected families.
1: Pinayuhan naman ng ahensya ang mga residente na hindi pa nabibigyan ng ayuda na mag-report sa kanilang mga local government units para sa kaukulang tulong. Sa mga partially damaged houses, 345,000 ang naibigay sa mga pamilya, habang 40,000 naman sa mga totally damaged houses. Patuloy pa ang assessment at tulong ng ahensya sa mga nasiraan ng bahay. Dahil patuloy ang nararanasang pag-ulan sa bahagi ng rehiyon, pinayuhan ng opisyal ang mga residenteng malapit sa mga landslide-prone areas na lumikas pansamantala. Dayan Monica Tukay, para sa Bayan.
2: At sa ibang balita, 40 nanay ang sabay-sabay na nag-breastfeed sa sabayang hakab sa Barangay Catalunan Grande ng Davao City. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
3: Sabay-sabay na nag-breastfeed ang 40 ina sa sabayang hakab 2026 na inorganisa ng Barangay Catalunan Grande sa Davao City noong Agosto 13. Bagay ito ng National Breastfeeding Awareness Month tuwing Agosto na layong itaas ang kalaman ng mga ina sa kahalagahan at benepisyo ng breastfeeding para sa mga sanggol. Ipinaalala rin ang tamang kaalaman sa pagpapasuso, kabilang ang pag-iwas sa paghahatid ng HIV at iba pang impeksyon. Binigyang diin din ang breastfeeding bilang mahalagang source ng sustansya para sa malusog na paglaki at pag-iwas sa sakit ng mga bata.
4: Less ang sakit kung mag-breastfeeding ang bata, no? Dili siya magkaba. Actually, kung makita ninyo, ginabakunahan ng mga bata, kung ang mama kay ga-breastfeed sa yung baby, muhunong dayon. Mura siya ni-stop dayon og hilak. Nakakarga lang sa bata, no? Makita agad nimo ang bond between the mother and the baby.
3: May itinayo ring pumping station kung saan nag-donate ng gatas ang mga ina para sa Southern Philippines Medical Center Milk Bank na tumutulong sa mga premature babies na higit na nangangailangan nito. Isa sa mga nakilawak ang inang si Eileen na first time na nag-donate ng breast milk. Bago man sa kanya ang pagdo-donate, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng kanyang gatas, lalo na sa mga ina na higit na nangangailangan nito para sa kanilang mga anak.
5: Marag mother lagi makasabot na emotion. Looy mga padangubang bata, good. Labi ng mga premature.
3: Ikalawang pagkakataon na rin ito para sa inang si Annie na nag-donate ng kanyang gatas. Bilang isang ina, nakita niya ang kahalagahan nito sa pagtulong sa mga kapwa ina.
5: Sa pag-handle sa bata, pagpanili, o kuhan, mga kitang istorya sa abo sa mga nurse or kapwa.
3: Binigyan din ng Barangay Catalunan Grande na ang breastfeeding ay hindi lamang responsibilidad ng ina, kundi ng pamilya at komunidad. Ayon sa SPMC, malaking tulong din ito sa pagdagdag ng supply ng milk bank para sa mga pasyenteng nangangailangan ng pasteurized breast milk. Israel Damaulao, para sa Bayan.
6: Ito naman, nakitaan ng malaking potensyal bilang sentro ng pamamahala at ekonomiya ang bagong Bangsamoro Government Center na inilunsad sa Parang Maguindanao del Norte. Layon din ng bagong pasilidad na may lapit ang serbisyo sa mga mamamayan ng BARMM. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
7: Formal lang inilunsad ng Bangsamoro Government ang bagong Bangsamoro Government Center o BGC sa Barangay Landasan Parang Maguindanao del Norte. Binigyan diin ni Chief Minister Abdul Rauf Macacua na hindi lamang pagtatayo ng isang gusali ang layunin ng proyekto, kundi ang paglikha ng mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon.
8: For the ceremonial groundbreaking, Let us break this ground not merely to raise a building and create opportunities for the generations to come. With the support of partners, I declare the Bangsamoro Government Center officially launched.
7: Samantala, ayon kay Parang Mayor Kahar Ibay, ang BGC ay sumasagisag sa hangarin na mas ilapit ang serbisyong publiko sa mga mamamayan sa iba't ibang lugar ng BARM.
9: Dito ay simbolo ng isang nagnanais na ilapit ang serbisyong publiko sa bawat mamamayan mula sa ating mga lalawigan sa mainland hanggang sa isla ng BRFM. Ang tagumpay na ito ay tunay na lakas ng pagkakaisa.
7: Dumalo rin sa seremonya ang mga development partners kabilang
3: Radio Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilaw, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jos

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this